0: Bah, debe quede viento. Cara vieja, Samarico.
1: Bagebio jakuwa ngaya tuwa na za suwa likirana aa ya ziki
0: na waya ikere yo
1: tegwe nere ti
0: ese nye nchuma neta bantu wako chwa wako onchu kira
1: eki keri oro jenga nincha kuko ila nere kitali ya kiyoko nganchi kuri
0: iko na mwako ngere tiyo pagi maga aye musoku na toni
1: ya kitu wako lete
0: tibula ante beti nga kumbe ne kene nga nkwa peke tego oti
1: aa igara kwa lingi umuntu lingi sambamba sana kwa liko kende zavari
0: yoseke hakuna mahali nikuwa naenda by the way
1: ukuwa naenda mahali
0: hakuna
1: uliamua tu kungara
0: kwa lazi jangara
1: ya, unangara lakini unangara na suti nyakundi it is very rare konyoru muntu igenga mna steve aliko mwenyore kapeke te suti
0: by the way ni mbuate suti
1: tadi nga nubuate su, nubuate jisuti
0: ibere
1: ibere nubuate, chioka ya kutu maeta, onyo ole Steve Arika
0: kabegete goti
1: kabegete goti na buku wana ki Steve lea nime ngyo goti
0: kose jacket
1: yani Steve ya ero monyore iga monyore nga nigo goti ya begete suti uye iga akangusa naga tai maete, ni maete nga waka bachi wabe ira anda tare 13
0: on Saturday
1: Father Deno
0: by the way
1: Novagaka.
0: Father nyakuna nte betinga onyama hozo nale ndakore no wata kuira suna kwa Saturday
1: Saturday
0: yes.
1: Saturday nini ntuli ilanda
0: tutaenda misa hapo alafu
1: tuko ilanda tuko ilanda
0: tutaenda zote tutaenda zote
1: tukali ilanda ali
0: tuko ebanga
1: lakini ende bono nyakundi bono manyete ndu ntuabuate magoso na ende ntuabuate niya mbaya aye kikuwa
0: aye mwole ni chomea jana
1: ike ndu kwa rose tintango
0: ike ndu kieke
1: aye kundi mwene teka roo koke nda sali hai
0: tinchi eti ande by the way
1: ah wa
0: anyway kore asenka ya onku waga chole ngrosi yoli nyomba tumekalibati ya dumuzas Dumuzas by the way, there is a miaka wetania emirongi tano
1: nama. Onye kutete kumanga nopo maene to endepu honorava mrewa na mavati baga ajirete. Na mayaro.
0: Na dum.
1: Dumuzas. Ina dum. Kena, tuwa tete kana wano mwano kumruke lieta na endeli ya muku. Dumu ina dum. Igi ya sana, liba atiri igi ya sana. Ndiriko fedi, rangi yae.
0: Tumekalibatile domu zazi mwancho matakili asokuwa wachira asenka yao.
1: Ndika boss. Kwa nye kundi. Rati ganda kuburi. No nyiri ndaye koso. Meta mangana political science. Umugaku yuka chakua. Mwato teti nga. Nago seretu lakini yaya.
0: Baito mwakiri wengo chara higa.
1: Ikiagera.
0: Moske Victor Swanyo geto mwakili waye ngo chari kakarero uto break it down igoro yeru lingili tukuli igoro
1: nga kibono yari ngeiga chari ngeibele
0: nda kitubo ule maswali yo chakra sambili cha mwono mambi
1: njume jenda ya ngitire nda ya jagiri kondo
0: nga nago waseretu
1: nago waseretu
0: lakini bado mbiyaru ustuko visi
1: na hindi wano mukagenda as far as kumwakana
0: 50 million.
1: 50 million.
0: Ya ya. Nguo chale. Suanya nguo chale. Ego chakra chinse veri chavu mwa mambia. Koto ere serango ranga ki. Nga kibone ruri ngiri yari. Nga
1: kiyari.
0: Nga kiyari ngo.
1: Very confusing.
0: Nga kibone nga nubu hata mamocho. Taki ntubu hata mamocho.
1: Kwa goza letu lakini.
0: Togo se. Enyo ribatiri ya umwancho matakili ya dumu zanzi kuhitira ase mabati rolling mills ase ya duwe ndi onsi ya langina by the way ya dumu zanzi ni ribatiri kumenya ase matuka mangi ise ngencho number one ni ribatiri de elie ngencho mabati by the way dumu zanzi mwanta abigeta mabati 50 kose miyaka ya maege miyaka ngamisini ya elide bad no elide
1: digi ya kabisa bitane kobosa ya kunya mabati ya maya nje nago tebye kene
0: baadho nyo kukua gato wakira sukuwe kikirama tupatata kwa njali kabili
1: ya
0: kari bati ya dumu zazi ya
1: kenda tenga nga dumu
0: ya kira dumu zazi na liri bati nililironge
1: wana lakini nyakundi wintombiri nzebi kwa mbibi kwa mzana maete nyakundi nje ndigele tiga nga tena I'm now vindicated. Yakundi ngo ta ginegente ke kong korengere kuchi chocha nayo ngai gabona antu bakorore ngumanyite korore bintare.
0: What do you mean?
1: Abantu mbali bona ginege kiyonde
0: giyagashago. Okay, gashago.
1: Eh. Ana ngumetere mini liona. Na badet. Ngagina badet. I'm vindicated. Abantu mbali banjite. Banjite ngenje nyakundi. Where Tora told you to go to Gurigua, Mubano, go take a day is obvious. No one was in is obvious. Asa, Anarbatavia, my demaricondoraria, Angelumonto Moriria, even in Tomanete, Gashaguatari Cogenda, and
0: they got in now. By the way, I don't know what it means, inkling a king. Gashaguataco made my ass.
1: Lakini kwa hali libi ntebia jete, umaita kina batatika majika nama ya na hindi nama be. Unakiu muntoko, seiri tako, seiri. Ako tena kusabe ngeje yeka mneju, ngakia bana bae bago jakoba.
0: Lakini ngakipo unu muntoko toka nga nogo osete, ya nogo oseiri.
1: Lakini toko.
0: Lakini wata magoso.
1: Wana nyakundi ya unu hoko se wata.
0: What was the court saying?
1: Mete, koti yeri ya tobege ta sakomu.
0: Hmm?
1: Metrusile na kama edebisonge bi na na
0: Wacha ndrusile.
1: Yeah, his rights were violated.
0: Leave alone this lady.
1: Iwa.
0: Wacha na ye.
1: Aba, nago kunira ngora. Nago kuna. Na kwana kende kebigo ya drusile.
0: Tia ne kazi ni hana.
1: Kazi.
0: Eh.
1: Okay, kazi. Tuzo. Maguzo. Abangu Moseve na Moseva ineti
0: gaza. Beke ma sense mu ya mambi mu anjo matakari.

0: Mufatikirije.
1: Ya kabisa jira kai komina isa tegure chinsa ibere chamambe mwe ko mungina yetene sa unero ratuare ekiro kwara tenge sa witiga
0: eh
1: ekijana nkira eh kimwa kimuga korugura arkeroka
0: eh
1: ahandi ngumusa yaranje
0: eh tunya ngumwatira marieta.

Angi mutinyo mwwe kweka maegache mibere ya bantu wabere Gati yabo musache no mwekungu kutoka sense meyo Gitire ekero musubati kusumweru musubati uyu otabu watu mwotwe Kami ni nisana isto mwanchi mwotideka chabu Tuki maegache nisa isano na ibere Negatile ya kulekana litukuli manda kanyara kubaga kugwetera Negatile ya kulekana litukuli manda kanyara kubaga kugwetera Nekero mwanchi mwotere mchunyira kubaki nko Kwira sense melia yogo sanga na team diaspora kama kawa kama ke Kumanyanga nga ibarababu atire tiyo mwrabulio ogesa negesa kurwa Sechinga kiechi